0: Accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, masin na nila nung aguda po.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkataya. Ataw rin kayo naroon ito yung water phones.
1: Kaya kina ko na i-honora pa hindi akong telepon naroon the power pen or the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rinig.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rinig.
1: Sige rin!
0: Sa pen ni guys po, nangan water phone at yung kamuhan na nga iya.
1: Yaya na mga nga iPhone pagi, inawalawale, bigyan na daw, ipay rinig, ipeso, o i-Christmas. Watch out! Young man! Here we go!

0: WhatsApp ko mo.
1: Nako imi yara kasta man sa kukuray Vodafone ni katamata, payay kan mga nang kapungan akin na the service yon the recharge.
2: Pero bigo sila tanong maiye. Sila pero nagigiri-giri mo kanta.
0: Ayaw mo guys, ayaw na kayo. Ayaw na kataya, kataya, kataya.
3: Mungkin orang na ayah parin teleponnya. Tua na kia kawarin dari mana nak oh Vodafone tak uwakan nangai. Device promotion.
0: Kalau kita ambil kerja orang tengen telepon, ah file nak telepon. Kau orang kait de AO6. Telepon na ayah pakai telepon. Nanti tepuk baru api meruawan nak kon. Tepuk baru api meruawan. The model E14. Nanti tepuk baru api meruawan nak kon. Tepuk baru api meruawan. Ah tapi warik. Aku kita nak telepon naik kata Ryan Taylor. Aika apa. Kaya na po, magkitawa po yan ito yayo.
1: Ya, ipon ka ko ang urala na ito po magkitawa. Ayaw ay kami akura.
3: Ilagin na pehan. O, yay, ito pa ka ni po. Po, naroon.
0: Ako ang kay. Wawa ang may yaw saan. O, na nagirom, ito pa ka na po. Yan ang kawawang telepon.
1: Ya? Buti po ba hindi embe sa QR? Yan na rin kinapayrom din may 1%. Ito pa ka ni po. Yan, di na rin ako tayo ang telepon na.
3: At ang rin kayo, ito po. Ito pa ka man eh. Ito ang kara. Ipairiki. O, Vodafone, backing, wakahan, met clinic.
0: Yay na ba inani kay na naman ba tuwa matuwa dahil tag na peso sport complex ibigini ba nindo ko na telefonia tuwa na aki keka wala mangan na ko water phone are ko wakani mangaya ibigini wakam keka ina naman
1: ya dahil niya po bukitawan
0: ah niko pasyon na dahil yan ngay ayaw pa ka na po ang kay water phone yon na nindo ko na telefon sa kita baka eh ikanaw na pa ayaw po nang babukitawan.

0: Si wowe tetara ako na kumre ni kapuma na ti poro inde tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona minta ni ti mentio ti buina ti tahiriki ni karuwa ti o no wante nga pong. Ori asta to wana wowa ke ti pohi ibukin ka ina kim ti poro roi. Ti tata riek kapuma na ti ina pene tainan ti owa awan ta karang aina.
1: Ori asta to wana wowa ke ti pohi ibukin ka ina ti poro roi. Ti tata riek kapuma na ti ina pene tainan ti owa awan ta karang aina.
2: Yay tainan suang! Nakso yay!
1: Kata aras baswa ikanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
0: Da, ai bu nak jako na ka na se des wa da phone ne.
2: Ori na bawo da phone. Ya diko na leteria anda ngai bu kim ko ikri kimas.
1: Ya ko pe.
2: Ibu kim tenem na wo da phone dai na ko. Ya na ses na ron da ko pe. To recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai bagi kanu na telepon. Ubusi yam ko pe. Kaya kanu lagi ng telepon na iruya mutu, aro rom na kaya po na.
0: Ya, o ilawa sa tayo kanakuha kina urong-urong.
2: Nina po ito tayo bukini kanakuha ng urong-urong, ikatoto ko na ng makain na.
0: Kaya kan tawa mo, upon huwawa.
2: Ya kanin na nga, uri nga. Uri asta, awa, awa, awa, dabo.
1: Web top up.
0: Ya, yung mga te web top up, yung mga tirang kan te web top up.
1: To web top up, kung namta yung top up, ayaw ko tangiriya. Kaya namta po, ayaw ko mena yay. Yan ini paisi.
0: Ya, ubun guau ane ki.
1: Ibukin tiki buakam kawara to website ayo. www.vodafone.com.ky Na kon top up, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o na kon pe.
0: Ito roi ngay wapi mea wa tia wa inano ni suwa te pong.
2: Kanoy kong kay? Ako na tina tuan rin tag. Inano nga na sinas, Vodafone.

Merimin ng ramen ko namte tukuranan, ya karko iran naratain. Tawa na wayo, ya poro ay tawa na ke. Na tawro ay rikin day taong ramen, tiruan ni karikin ono, menpunaan kiripes. Pagin ni mga ramen kan niya mrongo ni matang, hindi tawa na wayo.

kamna meuri ana customer service ni merawa company limited ikure yang kampana TACL ni katanwata yeye no oxygen gas generator ari ekapungana ka ibukin te tome tome kete working ibukin katina tuan ana mesin ni makuri awa ana ka ibuke epupura ana capacity na yare ekunani ibuvu kina kuyo o meta ki kampana aki akaina noya ya tauroi ni kanwai ya kakinna ko oxygen gas cylinder ni kapene ya inabe ana aggregate washer ibukin wasi yakin me kaisa kakin namtano me amma tame ibukin kana kwan toron tia tame metetano ntikanta ni nga pae na kona ni garigira kia roi rin ang katitei. Saki si nga yame iti meto ana pentau roi yam kampana ayo nkapuna kwa tia tame o tetano ibukin te katitei kipo ni kainanom. Ya ina pa te tetrapod heki na aki narana pa te wavebreaker ayo ari rangi ni ponga na ibukimi na aki kameha ni wakano memetanu intepe o taani pono pae poka kawariri kien kintetukua ana urupai kera kini ya pusintari ori kiteng waka ei. Kidari kin nani o tia sinimerawa etapi ngkai ni kakorawa na kakatai. Yon kakorokorani metuan tepuriki menika punganan denganan tismens ayarana kipati. Add mixtures. Dengaranga aikai asan rokoi na nani bayan ng kampana ayo. Awo kunan kapuna kwa kintipu e monte metiroi. Idarikin noin ni katabian ng kampana ayo. Ayo kukure ni kunan ni buho kini karawakin services naron na ikai. Karawakin hydraulic hoses na kakin saisi anako. Yaina pesmens es kapuna kwa kintipu e monte metiroi. Karak yon ako may nori menika kwa wai ana services ng kampana ay. E tia sinimerawa company limited na na main office sa retei tapon takurunga. Peso kien tareponira yo anisua ni mewa towana wawano watenua au watowana.

0: Ya taru, despachu ka prepaid ni tau ya spata ya ya warere ka credit. Jangan nak kau ya tinga, pungo ya kita wau tay nakon tepi upi.
1: Ya kira nege, ku aku nang cici kam credit nang prepaid ki. Si tepung yang ku aku tay ya ku aku nang kain kari kam token online si men kapungan nang visa card.
0: Ya aku ku aku ni ya ku nang nang kain korai on nau phone. Sirawata pampam TikTok ron nege.
1: Kuirani kung kui irangin pipi ti on tay karawana. Kana ku pung ya ya ku rita kina kon tepi upi na ya nang pe 444 at the free line. Kurita king kayo ya punting na ba po kan. Dirang ini PC. Si te baya kuna kay nuno ya punting internet o te visa kan.
0: Ya ya pun nang bibi dirik yan. Ake de na kuna ko ki. O ake de beri ta kati grai na ari. O ya pun to apa pun nuno ta gere kay nuno ya ya. Te kara ngai na. Te bakan tai, te tawano, te bakana kun tai. Ai ya we yo BUD ai pun sagi te ametan ko.
1: Yaman. Tayani, yaman man. To kunena menga na

Educate from the one me pokon na nakarigira kite pota ki bukin deirei e kanon na nakarigira kite daw de khani kite pes na Australia nain to karigira ke yo pon de kuina deiri ki onsen wa kina ki menwo wa tanga wa bi metenwa educate ikina ki narana at the kripes education ai kai karigira kite pe wa ki asan wa kina ki rinan ta karigira ke educate ke kripes education ka kora kora ki narun tanga reire ya ta meru an ta pon deirei warukwan arna ya barbar me yo korpo ki kripes so ni meta ma te interere kame un ma ki ma kurin yo awa o karikan deirei wa ta pu emen on maneia a de ni ka peni o wai hina nuan nana kamo terere o ni katau roi pai nang arere buki nana kin terape kau e hanuan tai e kang pai ki wapi mukta wana sentro ni kakuruan nana nai yo o wai tai makuri e kakarawati iron educate Chitsi, it is gender equality, disability, and social inclusion. It is not educate in the ECCE, it is inclusive education. Taraya patereire emenu omen na koroi bukia teini ka pene. Literacy and language. Kata meruan te barabare te korupoki te teete owei te kakaawungu. E te imetua educate ni kariki peime pota ki bukin deire ni poutuka te primary school I bukin te muandinan I bukin te koraki te wana o wawa o te good start to English I bukin te koraki te nua o wawa. Leo puniaya teini tungaru ke professional development, maths, BD. Ia karikira kem na yokona pai atataan deire. Ia dina tua educate ni karikipe na te pota ki bukin deire. Ni poutuka KTC yon reya kinaya aratani ka ileire metan deire. Poonga ni kakorakoraki ndarepe a yokona pai. O ni pene aruian si pawai deire ay ka tamerua. Palyongam tamerua riki a yokona pai ate. Climate change and resilience. Iti metua educate ni karikipe metipotakin deire ibukini makuri met policy planning research units or the curriculum units ibukini kametuan kaini peire o karinan bongorongon pipitakin kanuanipo ndekanuan deire. Menna yuwa ikunani kaungahia sarire panari yakinia tei ka nganga ika kunan deke menna naurupai akiairikirike men pipitakin kanuanipo o waroyan tutukoi ka nganga aikai. Iranikin na ria sanus o waika ina pe karikira keika e waake ina pe iya na pohto ka educates na konte pota ki bukin deirei. The teacher registration ke te pohto ka na konta wan umia taan deirei. CTAC ke te pohto ka na konta ne karikipa te pota ki bukin deirei mereirei naro. Raising the bar ke warukwan te tamerwa ina nun te pota ki bukin deirei. Chemis ke ta wan umin longorong bukin deirei aden deirei o sarirei yon kiripes. Monitoring and evaluation inanwaki no kata meruan na kuwaki irikiri ki mete ESSP ke anakanwa nungi te pota ki bukin deire finance management kata meruan na rin te piperunga o titararua yon te kabenimani o hoi partnership ke kakurakuran te karikipay merapata nako aki akanipo buwaki mete reire educate untuwana me bukonda na karikira ki te pota ki bukin deire e kanwan anay karikipay te tautea kanikiripes me Australia.

amta ingkai ay pun si ruai war kiti minis, mangkai ay nang enang po wawa kaya uring ani pon wawa na taura inday ta kanwa nung ram, may na kapuwi tama ni pani mangon tapuy bukin nung ram te, tapakan tayo.

Kupon ti matuman ng oran, kung nam katang-tang nga walirik yan, ti towa na, manin na mga tauroin data, ngurahan mga na, kapuwi taman ni Penimang Watakunti, pakantayay niyo.

Onde hindi pa kang tayo? Yan ka nila. Marapira na kumitek. May nasi na kumitek na. Yapsete tasin pa ya. Yakaruwara. Marampo yun. Ano kung nipan at tinipan. Tinipan kumit. Sajin. Ayok. Berapa sajen? Ah, ya aku minta kai arahus. Masa nak kena lah. Arah birak.

0: No, I get to hear. As much as possible, I want to hear. But I'm going to be here, yeah, sure. Okay? Saya ingin tanggung meskat, kerana yang utai itu mayor, ya kita rokok ni, tu kita angkai. Rokok dari ya kai muan, agen kiki ya kai kai muan kai, kai pun nak ya, oh yon tapur, oh, hari tu kita apa, kai kami ni kan, kai kami kerok kai nak, yang kami kerok di, naupin merawan nak iya, ya tu kita sumbes, ame pio, minta pay yasan kami ni kia, tayari kurap, toko toko, kurap,
1: kurap, ni, ah terang naya. Nang kau kenal yang terlibat dengan kita? Nane bu?
2: Kalau pada speaker, kalau bade beresensi nana kaya ko, kalau semua orang nana kalau pada de beresensi kalau utiakan teki nai bu, hari teki nata kali ni mana yang tu puman? Ia mari ada de tono nai, kali ni mana hari nesanak, iraya tan nana, hari tak bu. Te aya takami konan si kaya kay tapiwa aya kuwa minita karapayan na yameroro e karapayan na yameroro ito ba tangay istapo me yamanga bino takantaningan kay yakaukaki pati tiyanganan ay ngayon ang mga sanak para mga ripaya kinaki ka nga to arawatari kay yakarikamani nikarawata kanwan aya KPF. Kaya era pa tayo minitan de reyrey pa ito ko ba ane tawo na tawte tukurakin tatakatuoto yoy yake kana pun kurakuram pun rawata ako kuna karikia era kay kuna sana ki nikarina am kain tapuy ay ito ko gani pa tira ang kay tiyakan rungurungo sa swangi ara kuraki tayinang makuri kurakura paka na kami yung waya kami nakarina ang takain tapuy ay inaaki sinasinakadokya. Pamine ako akuro, kaya kurakuram, kaya amma na kuna karina, kaya kurakuram na reyek nang kakamakuri, ani ilarikim. E na reyeng siya po, maisin naman takain tabuya ako na karina, na reyek nang kakamakuri. Ay, ngayon na nun, ay rungurungo tapimen minita, e na reyeng sanak, ina kasita po ako, kero iya, ometa, akitaan na nganan. Ay, rowe, enang kaitara, takantani nga, yan, tabayet, yan nganan. Ako na rin kao, kaya po ko na kao ngayon, hindi kaya ang potan na, may tari kaya, aki apun karikiman, pariyay ka nga takanta niya, ay ang ahira sumuni akin na, panay akin te soro pin, kanay apun rawata o pin, no, inang tagiri rin kaya nakarawata rin te, nakarin na kao kain tabuy, era kayo natutukwak. Kanang ay te sakaw ay inang rawata o karikiman, itangiri ba na, era natutukwak. Kanang ay te sa isusung, kiti sa, te sa karikirak, itako pa, kanay sinano kawakin, nagyatutuko kain tatawutea ka. Estapo me ama sasana arun tukurakura. Nke ngaira iroure neri erikin ka unga kita bota no. Ame tawari ki naki arikire ki yaan ne te rate to voluntary ki te tianganano. Pahana ria inga makuru kurakura karawata ya mi karike mane. Ke vayari a European ki en ibena ko. Vayari ne ekona ndike am kain tabu. Iba saksi taan makuru in jawabis. Ekona ndike ya kain tabu. Yawe yes. O toka takantane nga yaan te paye te tianganano. To voluntary contribution. Ayes pare atake dena kingwa ke puntan kare ke mane tenan kai mo tan rupin onkai yaukina merei teridik aina siara ka nganan deridik ere nam wariidik pai bukin nare ngai dara kan tani akuna riain kare ke mane wa kuro kuro man kuna ka ka wakinna pare ngai ai ai am kai tapi bukin taiya de pake kuna nangin ka kam makuri an kare ke mane tawanya ka ngasi sinan ka wakin tenan to ko in a sana kina in a yeto kina kita kana akin to ni mabitara in a fix siyan ya kuno kunan karina ani ngairan ani bugina si stangira ina ka upa kina tena bung ka skwa kiti sa ngana no pai dawa kura kura ne ekan ka kawa kina pa na kai tabu pari pun ngai na mangwa kiren to kinde tai o yera kai sina to toi ye to ne pe ni te mani ye ani nanu kawa kira si sekara berapa tentaran meruru sokba yaki ya mga kaitara ta kanta ni nga ya kata kin kai yang wo kian de voluntary contribution sabu busi te pe kanna ro no nei te te spiga por
1: kora pa dizen ta ida aya san mo mati te i en boya gota
0: ye je spiga ai ari sete yon the provident fund ke ayan te anam tau te ara anam tau te ke it's not the bank, the commercial bank.

prutas. Ang kaya rari, yak mo araws, ang kanya nang kamasira ang matiraws, hindi buhin di break, sa mga aking kanya, nakoy kayo, nakunti, wapuy mea, dawang kayo nakon. Wapuy nakon. Sa sokre kayo nakon, wapuy nakon, nimaw. Ah, yan masira ang mga. Teos? Teos?

Naroon nung ramgin, meron de Honorable Speaker, na mga tiraki ang mouse, pabuhi de minis na kun nimewan de pakandaya yo. Na tauruan ka nyan data kanuan nung ram, men nam studio ipay di gitara ome kay. Ayong ka nyan katano ta towa na riya tangirak na kuna, ibukin nung ram de pakandaya yo. Nakoy mga riya, may emetin na nom de takakarua de bingko, o ayo am takakaroon ni Pingko ari na tauruhin wa kinaki. Te pakantayin te pong ayo. Pingko, Pingko, Pingko, ami Pingko ni te pong ayo. Raon to wana na kon nawa. Apui, tenepui, tenepui, apui. Te free tickets, wapupua, tepupua, tepupua, wawa tanga. Pon te pepa, pon wawa tatara. Jackpots, apui, apui mewanua men. Games itiran ni mewa. Awati raun te kuata na kundunowa. Tapopo ne utani meraki imani epe. Awa ye itipeo ni koa kiyoki. Kamrapa awa alimen Santa Maria, Peso Parish.

Educates pun tuan ame pokon dana kari kira kita pota ki bukin dayrei. Ekan wan dana kari kira kita tau dekhan ikiri pes na Australia. Melin tu kari kira kaya pun dokumen dayrei ki onsen wa kena ki menua watenga wapi metenua. Educates ikina ki nara na ikiri pes education. Aikai kari kira kita pe wa kia onsen wa kena kiri nanun tu kari kira ki educates ki ikiri pes education. Kakura kura ki narun tiang dayrei ata meru anta pun dayrei. Warukwan arun na yabarbari me yakorupu kini kiri peso ni metang mati yang terirei. Kami on makin makuri miyo awa, o karikan terirei batata puwe menu, on mani iya ade yang dikapeni. O wairi nanuan na nakamu terirei, o ni katau roi pai, nangarirei buki na makin terapekau, e hanuan tai, e kankai, ke wapi metuwana sentri. Nikakuruan nanun na iyo, o waitai makuri e kakarawati, irong educates. Chitsi, it is gender equality, disability, and social inclusion. It is metua educates ni karikipay metepota ki bukin deirei, ni bultukati ECCE, it is inclusive education, taraya patereirei emenu omen nakoroi bukia deyn gabene. Literacy and language. Kata meruan te barabari te korupogi te teate owei te kakawun. It is metua educates ni karikipay metepota ki bukin deirei, Nibotu ka the primary school ibukin de mwandinan ibukin tokora kitowana awawa or the good start to English ibukin tokora kitenua awawa. Leo punyaya atayin jungaru ke professional development, maths, BD. Ke karikira kem na yakona pay atataan deyre. E di natuwa educates ni karikipay matipota kibukin deyre. Nibotu ka KTC yon deya kinaya aratani ka yiri metan deyre. Poonga ni kakora koraki mbabepe yakona pay. Oni pene aruian si pawai rei ai ka tamerua. Payongam tamerua riki ai yakona pai atei. Climate change and resilience. Iti metua educates ni tariki pei meti potakin deirei ibukini makuri meti policy planning research units o te curriculum units ibukini ka metuan kai ni peiri o kalinan bongorongon pipitakin ka muanupo nte kanuan deirei. Memna yuwa yakonani ka unga iya sarirei Panari yakini atei ka ngangai ka kona andi ki men nana urupai a kia irikiri ki men pipita kin kan wan pung o waru yan tutukoi ka nganga ai kai. Irani ki nari e sannus o wai kai nebe karikira keika e waa ki nebe iya na poto ka educates na konte pota ki bukin deirei. The teacher registration ki te poto ka na konta wan umia taan deirei. CTAC ki te poto ka na konta nekarikipai te pota ki bukin deirei merirei naro. Raising the bar ke warukwan te tamerwa ina nunte pota ki bukin deirei. Kemis ke tawan min bongorongon bukin deirei aten tereirei o sereirei on kiripes. Monitoring and evaluation dinan waki no ka tamerwa anna ko waki irikiri ke mete ESSP ke anakan wani ni te pota ki bukin deirei. Finance management ka tamerwa anna runte piperunga o te tararua yon te kabene mani. Owe partnership ke kakorakoran te karikipay merapat anako aki akani pupuogi metereirei. Educates, kontuwan na mebukon na nakarikira kite pota ki bukin deirei. E kanwan karikipay te tautea kanikiripes me Australia.

0: Dawa. Andi ang kaya mga kerao sin dokumente. O sinang waki lang kanya. Dugira main di mika kapakantay. Ano tinibuy? Tinibuy na tuwa na. Kami kakan kan kanakwaya ayaw ayaw kanongra kaya kan kanata at kaya panayo ayaw te sa tiyo ko na may Christmas ang putribata pe
1: kurara ba te tispika nasika tao tao tayin nonono at tayin pitagi ba ang kay sitabo me atin ayaman na tinan minus o tinan dependent. Enang ang konsigo yun ti KPF. Eko na confirm mo tawayo yung anay po may tataroy na kuya na kuya kain gilipas. At ayaman ito na limayanas at ito dependent. At ito ay anang konsigo yun mo ti KPF. Kana iso tawayo. Ti kawuan si sila king kanya. Kana yaki ito na akito ati dependent. Okay? At entitled na kung ito ati manayo. Enang inakiya. Kan te man ayo pa nga kiya na tayon na yo na yo na pinya po ni matata ba re tong na ibon na kiya ako na ni claim kita rayon ti ayo to enang igi pa na man ti ti state kita antay ki kita sit ek tantein na matata ti survive ko rar pa
0: Robert setting persons era pa ti atar ti mo sira ki kan ta ka kai ni ang ina kun skulon ti PF. Tukaw mo ang kanya kanaya kaya ti tinan beneficio is sinang nakitira ti mad kanan di iso ito mo kapon mo ka nga nara narakatiya inage di beneficio is para kanaya kaya ti tinas anakon tiyakar medicina kanaya kaya ti tiyakar medicina ama anakon the next immediate ito ti tinan sip. Kaya na kaya yung mga tinaan ng goals, tinaan ng cheese, kaya ay tama na way sinan. Kaya rin, ikaw ko tita yung ito ay kung na kaya, na kaya, ako nang kandun na kong tira. Sa kakinora ti suwa patira ang kandun ni, yung mga yun ang baka nga ni Jotang, otaw, kaya na, ake at tinaan ni Merit, beneficiaries, amin ako ng kanya kaya, ake yung mga ake kan ake nas anako ya karo kan ake karo ako na naman ako ya sip aris na ako kanime kanga bukan ti kanga sa kamata naman ti tira ay naroon na rin kanga chota otaw ya otaw naroon ti kb tira ay tituwa ti kb

0: presencia era que era humana.
1: Era que te mueren de cabo en el 49 que no hay que te sete se ya.
0: Sete?
2: Section 49.3 you retain upon section 48 rather than section 46. Upon this section 48 again again section 46. O kan dani ng pa ire kay loya. Ayo sa babae ko rap.
0: Krawan sa di. Beses.
1: Mara ulit ito. Ay matawag ka niti
2: Bravo, British speak. And 43.9, okay, written on section 46, okay, application number 46, okay, Cabral, 46, okay. Now, agree in 48? Can I ask metal, okay, Canabre? Ayam nga po si Contem, aning ka na po nes tayo.
0: Aya, beses, regeron? Aya.
1: E na kaya, e asin ka niya, pa, ani, no taon na naman na, kang ko, tipitak na kong 46, na ikangayin na pong 46, ha. Nang kaya, yes, pangayin man 46, na kong 48. Aka na rin natin, tisa tayo na kung naitawa mo yun na naman, ang temuantay, e kamera na kon ang ko at yon ano na kon napino ano may kanya napino ano wala pun si pagkanwantera tinal na yaya ano na yun na kon napino ano yun na tatangan na era pa mas yata ng ati na
0: grand reasons kung tani nga niya niya kaya kati kung yung tranda niya ro na

Ang kaya pun tau roi roi am Tongoro ni batang di kino ram te pakan tai yo sna ngat tai mo na konti tiru ni kari kiro ro men banan kiri beski kino ram am tongoro ni batang.

0: Mount. There are the Renewable Energy Regulation 2025.
1: She loves me just because I know. Kiki, may pamakarita ni ngam o kakawang oroy.
2: Mayro, ang ngayon, nakatinahatan ng na wheel. Na wheel yung ginay.
1: The Renewable Energy Regulation 2025, this one, ibukin to kura-kura ayag beten. Puntuan na may buwakon the Energy Act 2022, ariasan kapatak yaron kapuangan akin na iroon na mitaw teha. On the roy makuriana, iroon na mipotak na makuri, ibukin makuri, karikira kaya wakatimetuan kura-kura, ke misi, ni mga na arita ibukin pepeirian, metararuan to kura-kura ke the Energy Planning Department.
0: Mendes wayo, o irangin kakawag, pa ina nata at iroon deputa namda, namda o business, narabata ikawarin nagi o communities, o tamo ni makuri na, narabata naro ni kabani, pati kayo ni pepeirian yun, ibukin kapungan na, antagin kura-kura, ay kaki pepeirian. Daran te kura kura mentai, te kura kura mentiang, oh tapi wariki. Ari yon ni mau tengah tu, wat kura kura ya. Pa akapeli yang tu semua, pa anari yang tahu kau mui elun tu mise. Ni mangan ari te energy planning department.
1: Yang lepas tu semua itu, awak kapeli yang kau menteri aku, akian aku makuri karikira ke yon kura kura aika. Aki pepeni, pa anari yang karikira kena kia mentapa ni makuri. Patan makuri itu kura kura aki pepeni, men karikira ni yang apa iki aya license.
0: Nenek kira nolan tu semua itu, oh yai makan te botek ni makuri. Ika tu kita yon kasuan ko yan nati agi na kanuan te suayo yaman
1: kamponan de itaki na kono visin mise na vante makuri inte tarbon nampa
0: ono watenu wake tenu wake to wala wo wake a isua a wake wo wala no wat to wala rwewa wo wa yaman
1: kende itaki na kono de email address at registry.cst@mise.gov.ki
0: andaba ana na iron de sabarbok de mise wa bang bang

그러면 우리 로우맨 보는 길바스로 우리 비고 빙키. 해서 때문에 배는 명호다 보니까 바시 대누와는 코스 도코미티 이쁘긴 나는 만에 때 보통 남아다 연 나리 보스 매 보스 마야 나는 영어 도코미티 요기 아산 때 보라나기 이쁘긴 카운스레 연다 먹으러이가 마야나 페루 와타메나. 이때 배가 그때 연 코스 이거 이런 데서 배린 도코미티 요 아래 본데서 때 때만나 매이 때 두면 아따라 카부터 휴가. 그러니까 원나 카포위 때문에 배는 명호다 본거나노. 그가 카이타 우타르 카푸노 코이야 탄테이 메 미니타 아우트 프레스텐스 이부킨 마로로 키넨 데엔 코세카이 아키 아랑니 포포키나 콘 카와 키넨 나나마네 토 포토 나마타 티나눈 데엔 카운시라 요나 마코로 에테 메토 아나 카우린 토 포타 키노 마코리 부키 아이네 로런 키라 키타 카카로 아코 모이로 이파 아나 테 메토 아 누우 키 망안 에엔 세트 아키 베이션 더 콤플렉스 아이 부키네 페운 데 KTC 리카로 코토 킨데 나 마카이나 아이오 아카스 오 와타나 오 비메오노 Kota kami menjawab saya iba ayo boleh bukin pokai atau korak kaki akan kau ke ya bank account ibu kin kakarinan na yamane nak makuri nak kau ye yeri kata nama kaina aku ngah kaki ya tuai kau ke ya account ke kau pa nak kami nana na service de bank yo ibu kin kau wari dek nana kini na yamane nak makuri apa pun tapi wari dengan nana ayo pun nana wak ini kerja pay te potaki ni makuri muai sa te bank ibu kin pun tu kai te potan nama te ibu kin kaukan na ya accounts. Hete ime toa tera pata nta kakaro ati Kilpas Islands Football Federation ke te kif, nka korakora na waak yon ka tapanga kan te busporu na koya kain na pmakoro. Heri posina ki man te kif pa ya tauroi nte te ayo te pmakoro e Peru, nka te ana rapata ni busporu e te Peru Football Association mansa na pa nka paka na affiliation fee na kon te kif. Ipo kin kota na napoto ka te kif na koya ana tanta kakaro Peru Pana tauroin na nga nako pa in takakaro na kontep makuro iyo ay kat wapuin mani mewa poron pusporo te wana te setion te preaki ipokia lansmen wawa te pira o ay te wana te pam ipokin te yen poron pusporo. E kanta nga ya kif pa men anapuha iyo au enakunan ka unga iya na tan takakaro te makuro iyo ipokin karira ken takakaro ate pusporo. Nguroon dipitipiki, yasa ntayakin na na minister ipokin reita kime sinan kupapuanukin pa Ya kantan nga ya pa ina meroro akira ki anakanga nga wis papo nte po wi at the Pacific Islands Forum Leaders Meeting i Palau. Ita ya kina ayo ang kay erikira ki uruwa ka kini ino amate ya kain Papua. Ari ita utaya kana ka paya ilo ni Indonesia. Wari ika kurakura ang kay ita kakai tara yona. Ya kina haki tia pa ayo narana ay wis Papua. Watarana ang kay pa ya siku mea kanuan aname meroro tiyono tipitipiki. I mean, ayam memeroro minister ibu kini tak masalah nuku men apa nak kita pergi ke isuwa ni muan dalam makai nai apa nak kita apa mana event West Papua ni mungkin temeroro ay angin temeroro apa potu yon kacian te wakin tararua ibu kini apa nak kita pergi apa kaya nana nui apa nak kita pergi ay anapuro ay ibu kini nana wakin kakata isai nai yon anami saira hari ekonan ni wata tenukria hari ekarawa yu yana kakatai on kapakan merawan kita pergi Me e kosa na minister Papua Nukin e Justin Takaichiko na kon Radio New Zealand Pacific pa teakan ngos Papua e na pon meroro kina ki irouya taan ka iriri mentepitepeke tena maka ina e pou yon koro atuan kawan palau. Esa te kovana the Commonwealth of the Northern Mariana's Island ki te sena mai David Abatang ntaku pa kamenuanda na merawa tepitepeke awana puta namata e ria in mwani pa inkai E waak Amerika mea karawa nana ka ini peiri. Hari ena kona ye ini karawa te kiniken I kapini merawa. De tapu e de Mariana Trench. Ipukin kaupa ye ka Mino Rose ay ka akura kura ka ina nwakia. E tagu terapata mei Amerika e de US Marine Minerals Administration. Pa yesan kana kwa na te peka ipukin kan waakinan te kiniken. Kawari isikun ka ina nun pein te kova na ipukin linanwana. Te mea na yono puitapong. E tagu hapatang pa ana tauteaka. Ena rinanon te pupusi ane me te karaurau o te yong roi. E tau pa paia ari tara ruaki roun Amerika, e tangiria pa ena meano roi main e kosina kwa ki te pepeiri ipukin te kariaia, ipukin te kemiken na kon kapin meroa. E san te akine te kovana ni makurun pa ponukin a te Western Islands pa e tuai tau roi a ia tapu ane ni kai tara I ka nganga I ka akurakura, a ke ariki men te ao nino narundari na makinakin kain ka puta tepe. Ntain te ao nino o rakan ka bopuen taari na pon rota mai sin ta karau ni paka o te in pirin tiang
Aina pon wata te mau takataka e kora kora, awari ena kona andiki, te rongo me yei, na pande te peke mei meo. E kaurim to kovana the Western Highlands, e wā rapa, pa te tau teakan Papua Nukin, a ke ana mani au ana paini makuri pukin kaitarani ka nganga, men te au nino. E tau pa dikin te mau takataka nta yei, e pon langindaka kora kora nani ka pota waki, me te yei na mau takataka ke mei maina. Rorono anape, Ani minister ko Ukraine ni pukin te tangan pokari Esen Kapeneki o ndangi ni korakora tangira na irau ya kain tepe Mikhailo Fedorov pa iria in karawak in kai tere nerine ina non ta in te poka. E tarake na kairoro Fedorov ani pa pun kai taranga na peristens in kai Ukraine ya Volodymyr Zelensky ari Esen tawana kwana ani mentete yari eninia kia Ukraine na na poka rusa ari waki men awa me te itarana tere nekinako. Men te teiri e wāke i te puaka yon Ukraine, te riku wata ngā wapu me wawa. Au, e wai akwa ni katanoa tāna tau teaka Zelensky pa e mena tepe, yaan te maasho lo, ari nanuna pa e tōnaki, o naki kona ni karawaki te rinerine. Pedorov, e pun naki teakina aran Zelensky in tām neina ari eraviaki. Pai pun kapenea ki nkua ntero ari eki ota roi, pukini kapeneana, men na kona e te minister i pukini te tāna ni puaka tena makaina enako. Ti ono wa tena makaina i mwin hari e muan tawa yei na kwa na yo. Aya se takatana yei ni waaki ni puaka i marinan Korea meia ki au Amerika ni ka warirekea ki taina na konsi ono wa tepong yana na pupusi Washington, Amerika. He tau tau teaka ni Korea pa i main e pupura te waaki ni katana yei ni te puaka teririku wawa tanga wapi me ono wa Uji Freedom Shield. Ya se ni manga pero ngaki karawana ni kainesi mea na tepeka Amerika. Takatane ye yo, ena tokin wapi me toona nokas, sawa isaak wapi me isiwa nokas, narun nari esan peirek. Presidents Donald Trump, esan nipukina Korea me yeki pa esan rawa, nipuaka Amerika, nipuaka na kini Iran, on tu anape, ntakatane pong na koe taan karikirongrongo pa yei, ana yeo ni kan kaispo mea te sakairiri mei Korea miang, Kim Jong-un, ndape nintere dikei. Tuorung, menpanan kiripas.

sana tawruan kan din po si Mayra mo ni no hari ya tangira kina ko nante te monte iri keyo te punan kan dari ya tangira ki mose mose pa nangina ko ya karapo ko riki ekia ta rawrens ekia ta rawrens tawran kina nara meten nano program te monte iri keyo o yon kan ko na mera ko tangiria mose pa nangina ko kwanta ni ngamen katangani ko na mayo ay na puni pen miau ye nanom Nandam tabarokwa, timi atuan rona ye yon panani meuri FM 89.9.

0: sina tauroi di kini busmara pupusi tuwana di harukonte wanta irika iyo ya kangai teakana. Mauri FM 89.9. Ya pupusi ko tekuna are kanakua kaina. Pa anakanakua kaina nasi waikai. Maikai ni maie yai. Nei peunteis, nei mereta. Tentoam, o aitente mei. Ya karapokona peangko eki mere temea tau. Ona kiran nara meten nanon program tita irika iyo. Oyo kanne meten nanon meru kotangiria. Te kanakua kaina. Pa na ana kanakua kaina nasim nei peunteis, nei mereta. Tentoam, o aitente mei ya kente. Kantina peana puni pean nuruak kaina. Meikan.
1: I can do all things through Christ who strengthens me.

0: kita inapayamos.
1: Ngayon, ibang tayo matuwa na pangroon na kung nametin na program, de tamero ang tatayir kayo. Doon na parang may uri FM 89.9. Na tayo matuwa na kawin ko ni po nga nga nga nara tayares na musra ay kanwa nara program mayo, okay? Ngayon, ibang tayo matuwa na pangroon. Deis ko yung nara Facebook page, PPA Mauri FM 89.9, kwa request, kaya kwa message na kwa nara Facebook page han, ya tauroy na pangroon deis ko. Ni kana kwa kuna yon panan Mauri FM 89.9 te merwan te tayir kayo. Na tauro ay dikin kwa kakan wan nung rame kwa nung raya kimoto to en nam po takin makuri ay temise o kante nga pa kuna pun kakangung roy kaya pun wana yo na kwa irang aida te tinasin kinibas kaya sa nga na tayya pa yey na pe linanin na ko tanan katite ike ya kaya Aki atangira kimente, na mbota kini makuriete, timise.
2: Katanwata na koyete po tan nameta, Building Permit and Fees Regulation 2026. Ipukurai te po takini makuri, ipukini makurian karikirake, o kati metuan kura-kura nikawang kami, payasan kapata kirang te cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 ngana te pinatawan ang suun, teririkiyayo. Teswa yu, ikatiyagi bukin kami atatakin tayo ka akainan waki, narunto wanapun, arun po kunakangan karikete kariyaya, ibukin te makurin katetei. Wawa te pakamane ibukin kariyakam am katetei. Tenua, arun suwan am katetei. Te kawa, te kasuwa ibukin na kiran nanun suwan te katetei. Tiyo nuwa na makaina ni kongura. O ni kakatawraya yung kay yakorawaki main makurian suwan te katetei apu. O irakini kanwan te swayo. Tiyo kongura na kaya tepotan nami te kairaki iron na nasim temise men na narapata a quality control and inspection division. Inanandain to kongura o nasim the quality control and inspection division ana makuri me tahan na pepe kampana ni katetei tahan makuri ata katetei tahan kurutami Anoame tate tau teaka o tape wariki ni kaparapara takai ni pehre yu o po utuhan taka katau roi paya naira suan taka teitei. Imae korawakin taka teitei o ina pundei te botan noame takio koraki aki anaka teitei paana tare pa yei kainan wakin taka riaya yu an wakinan aki aka teitei. Eka kawakin epe pa ina ataki roi te botan noame tapa yaki kona an waki taka teitei na kian taka riaya. Ibukin nungurungun toka ngura yu o anapun penen sipa waki nanan an official Facebook page mise o aite mise website. Sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni norita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

sina tauro ang kanya ni busmayara arabubusi ere mga tangira kina pa na ko nante tita irika yoy ka ngay tiyaka na kwa tayo ako te kuna are special love mayroon Karen Peck pa ko tan titangira imeri na iya manaw ay tiyan naki may kain na pena ay atanis ng kay amanga dinanon tita karemensu ni meri yon na pimeme Reyang o pontemen. Ya karapakori ki reyang o pontemen. Rana kira nara metin nano program te tairika yo ayong kani kunamara kotangiria. Special love reyana kiron tuwari Karen Peck. Kaya pa. Katikiro aikin. Kota na iya tangira ya. Aikia tangira te. Maanem me tiannak. Me akain na pena ya tanisngi kaya mga. Dinanon te takare mensu ni meri te tayayong.

Meni mi nung ram kunam te tokara na ano yakaro ko ilan naratay te tayri kayo ay po si te pi me ono wala kiti meni sa ay nang po ano ake uringan po ono rawi wan mo ano naratay res na musira ay kanu ano ra meten nero program te tayri kayo sana tauro ay rikin pusi mayara pupusi hari atang rakin ako na kaangay te akana mauri FM 89.9 ya pupusi ko katangan te kuna are kunan yere mi atapay pa ina kamya wa yai nongra to we ten kare me poni ngai ki mere kai sikouta arapen korapa aya te me to arikin karapa ko ki mere te me taun te me to amrona kira nara metem nano program te dairi kayo wa yong kana kuna mere kwa tangiria ke metem nano mere kwa tangiria kwa teringa pe na pun pen me wa yai nanom ko me to ware ten kare ke era kwa mane vegenam Mesut'un de tayrikayo.

kubon te me tua no ra yon pran me uri fe mi tina 9.9 na wan kan ne kunam to korana ke ti ti ngai e pe kata ek ki er ya na giron te pata fata ru ta mek o am tai kai suwar oi te mini si min wan wa e au kan tani ngai pa ko boni pen kata idi ki me kan ne na te me tua kan ne ka kana koi kan wan no ram kunam ma ke nari nei ipkin kana kora wan ngoram yon panan me uri fe mi tina 9.9 te te me ron te te tai di kai yo au kantani ngana pe pa kwapon pen kasa yaro yana nasim ke sipum te tetai rika yo ke uringa te kwata na kon duai wa an na manga tauroi de tongra ne am kongra te takarakin ko mesu na ko ya te ge nga yari ko te te sina ke te sipu re kwa ke takaru ake re kwa te meton ronai na wante tetai rika yo yon panan meuri FM 89.9 wantai kasai yaro yana sim ge sipum ma na ya karaki ka wa mesu na tauro ye inde siko te te kwata na kon duai wante te tai rikayo.

kam na nauri ana customer service ni merawa company limited ek pure yam kampana TAC ni katanwata ye yan oxygen gas generator ari e kapungan ang kay bukin dito meto meke de working ibukin katima toan ana mesin ni makuri aw ana kay buke e pura ana capacity ngayari e kunani bu woki na koyo o meta ke kampana aki akaina noya ya tawroi ni kanwa ya kakin na ko oxygen gas cylinder ni kapene ya inabe ana aggregate washer ibukin wasi yakin me kaisa kakin namtano me amatame ibukin kana kwan toron tiya tame metetano ntihanta ni ngapa ya nakona ni karikira kia roi rin ang katitay. Sa kisi nga ya me, iti meto ane penta uroi ya mkampana ayo, nkapuna ko tia tame o tetano ibukin ti katitay kipo ni kainanom. Kaya ina pa titit report, ya kinakin narana pa te wave breaker. Ayo, arirang inipunga na ibukimi inaki kameha numakano me metanuin tiyepe, o taani pono, pepoka kawaririkien kintutukua ana urupai kira kini ya pusintari o rikitiang buaka ay. Kidarikin naani, o tia sinimerawa, itapiangkai ni kakara wana kakatay. Yon, kakurakuraan me tuan tipuriki me ni kapunganan danganan tismens ayaran na kibati add mixtures. Dangaranga ay kay asan roko inanon bayin ng kampana ayo. O kunan kapuna kwa kintipu ay mo ni timetiroy. Idarikin no yun katatiyan ng kampana ayo o ay kukuray ni kunan ni buho kini karawakin services na ron na ikay. Karawakin hydraulic hoses na kakin size yan ako. Yay na pismens ay kapuna kwa kintipu ay mo ni timetiroy. Karak yun ako may nuri me ni kakwaway ana service system kampana A at yes ni Merawa Company Limited na na main office sa rete itapon tapurunga peso kentare po nira yon isuwa ni mewa towana wawono watenua au watowana.

0: Yata ri, despachi ka prepaid ni ta la spata ya ya warire ka credit. Ya kana ka ya tinga po ngola ta wong tai na kon te bibi.
1: Ya kira ne ye kwa konan si che ka credit nam prepaid ki. Si te po ne kwa ka ta ya kwa konan kan ka rekam token online si men ka po nganan na visa card.
0: Ya ko kwa wa ne ya konan na tan kan gora yon na phone. Sirawata pam pam TikTok ro ne ye.
1: Kuirani ko ko ira ni bibi ti on ta ve karawana. Kana ko po ya yo ko ita ki na kon te bibi na ya na pe 344 at the free line. Kurita king kayo ya punting na ba bukan. Hirangin ni Paisi. Si te ba yang unakay na niya punti internet o te visa card.
0: Ya, ya punang bibi dirik yan. Ake din ako na koki. O ake di beri takatigirayan na ari. O ya punto pa punoy na utay yari kayo na no yayay. Tiyakara ngay na. Tipakan tay. Titawano. Tipakan akong tay. Ay ya weyo BUV. Ay kung sagi diyo me tangkoy.
2: Yaman.
1: Na yan ni. Yaman man. To kunin na niya nga na makuri kiyo ko na ako. Kukunan kapuan token anytime. Si kakawag pa na yayam internet o ang visa card.
0: Ya ya bun nang kan chai ja ka gay ba ya bun nang save ya yau tan
1: pa ya kin kai yenang pe pe tan kai ya ro ya na customer ste bi bi bu kin ka pu wan de token o sa ki sing ya ni ne bun dang in ta ni on ta ta ro in ta na
3: na hoya ana customers na the POB ake akapong na the prepaid meter kama ako nang kai ni ka poy ami tokens online sim in akapong na ni visa card Basi imeno o te tauroi ntaino. Kauwa ana website PUB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukine. Ye yung karanga, kupus, kupueroro, ime te ambawa. Dita gina koira nawan te makuri yon te number at 444 ibukine poham. Kamkona nabe nori ar updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean

Hamnapeni nimeuri ka ngiribesi ni weekend ya usinde ya yo o ekukuri ya mkampana ya KIC kena tagi naranga ya Ngiribesi Insurance Corporation ni katana ta ana services sa ika akuna ni katana ka ubaim ngete Ngiribesi mayere taita parango ete newa meni koi koi nepuroi oi metiroi yon teinte pahamani nepuroroi aika punsi to wana taina ni pahamani opo katana kinepente men eto wana tiririki narun aikai to wana Fire another allied perilous. Kumeaka teuraraki, kinkana ekurasinaki a mouse. Yeye na pororoi insurance yon fire and other allied perilous. Taparangoi tesa business, kipun nam private house. Emetiroi o pororoi, ngayariwea kwa kawara insurance ibukin kamenuan na mouse, kien business. Men teuraraki, kekapuan pairike ika apupura, narun okinakwakin na mouse. Menipewan mamananga, anaurupai tiang ipuaka, kiepakarakin teka ye apupura. Ke akipena ko haban na mouse awa pe siriki. Wowa marine insurance. KIC ekona ana pe nika meno ko men ana nga nika puan pa ini rikere ke men pos a minjin awan pa ina ko nakawa aki ko kameni nai. O ipo nika puan pa ika ana ko nande ke nako nwa tapewa aika rikere ke men pos ina no ni merawa. Marine transit. Ye ina pe tepora roi nika pomi ipo kini ka menuan rarain am kako men tepe towana nako tepe towana ipo kini ka rukwana nako am ape mahoro ipo kimi business sa opo nika mi ake kama yangwa karukwana na mi kako kipa ina kwa miyaus nako teta paro kumea kayai. Awa, the motor vehicle insurance. Kumea ka teurua kina kwa namka ki am pas ki am truck ari kukamene na ipo kini na miyangwa nikarikirake ipo puwa kwa meni kakura kaya unikarikiana. Terang ini buah-buah. Awak yang tadi aku nak makin, apa yang aku nak roy ni kau bagi nampai nak aku. Eh, kan naikai ibu kin kau akan am kari kira ke. Eh, yang kau ada di KIC pada nangan aku cerau temui roy atau mesu roy ibu kin tu bagi am kapuan apa ina nanti bang tuan atau tuan. Di KIC itu roy ni kau pun mian buah kin dapatan teka. Tuh apa yang aku nak apa itu mana kemeun temenna. Ari airi kira ke yai am ka abu nahoya am pasensa. Ni mewa workman compensation. Kutauruain boy desa kamakuri ni kapua min neong nam sa makuri ngkane kapuan ipa inano ni karawan na namakuri na wante makuri. Ayo pun tuwan na mebokon ana kapua min te KIC erang ini kakawak ibukin boy desa kamakuri. Inakuna ni kaira amiyang nakon te katamerua ibukin buokan ka tiyan roi suwa. Me angan kamakuri pena menu roi am sa makuri inano ni kapenyan tameruan te tararua ehuro roi. Inakameno kone pangkoy desa kamakuri menitira ni kapenemane arukunaria inaitara na ngaya inano ni kapuanipay tuwana me tuwana. Uringa, papuntapi mkwe ehu kamakuri ya napotan na omita kiripes. Pakuriye ni busmaya takapuomi na konti sa makuri, mkana ya kapuanipay inano ni karawan na napi kutukim. Ngayari, angan KIC temuyokwaki, eh natupa amka nganga eh. Owai tukonuwa eh travel insurance. Punti pororoi ni kapuomi, eh kunan kamenoko inano namtay ni mamananga yamnang o inano ni merawa. Ti pororoi yeyo, arina kunan kataniko inano ni manangam kana aruna pa, ako pene-pene puwa ampa inano ni manangam naro. Nam Swiss case ammani ni mana am laptop ki ampai di kita pewa aku kuna ana pe ni kapoi ampai nora ki ki ampai di kita pewa aku kuna ana pe ni kapoi ampai nora ki aki hari ki nanu mananga yan am travel insurance mungkin aku kari na ndinti nora ki nam tai ni mamana pina pun zika inanu ki kanwan te po me kita kapomi kita claim form o am receipts on kana ko ki men mananga mane o ka ko wan aku kari ki ampai nora ki nanu nam tai ni mananga inanu nam tai mana nga ariya kiri kiri ke me ora kim me maina ibukin na mikan ka me ata tarik yon na kona services te Ngiribesi Insurance Corporation kawari ran kan na na main office pa iri ki ketar puni ran te nampa ai suwa ni me wa ki a wo wo wo no wo wo ai suwa ke suwa ni me wa ki a taporo wo wo o no wo wo wa no wa ngami ya ke Christmas ta weran o te reina rita kin ma na ra office ni London Christmas te nampa ai suwa ni me wa te nuwa Akia, akia, akia, wo akia. Kepon roko, nikawarira, nawante makuri.

0: man, there are the Renewable Energy Regulation 2025.
1: She loves me just because I know. Kiki, may pinakarita ng mga kawang maroy.
0: Ngayon, ang ngayon, nakatinatan ng mga wheel, na wheel yung higinay.
1: The Renewable Energy Regulation 2025, this one, ibukin to kura-kura ayek deyatan. Puntuan na may buwakon the Energy Act 2022, ariasan kapatak yaron kapungan natin na iroon na mitaw deyaka. Onto roy makuriana, iroon na mipotak na makuri, ibukin makuri, karikira kaya katimetuan kura-kura, ke mise, ni mga na arita ibukin. Zairian, metaruan to korakora kete Energy Planning Department.
0: Mendiswayo, ay iringin ka kaog. Pena nata tay rom de voda lambda, nabata ay business. Nabata ay kawari ng ay communities, ay tamo ni makulina. Nabata naro ni kabani. Pati kayo ni tayo ngayon, bukini ka pungan na ang tayo ng korakora ay kati pebele. Naro ni tukorakora mentay, tukorakora mentiyang, o tabi wariki. Arin yon ni nangos nga to, wawat korakora yan. Pa akabedi yan, tiswa, paanariyang tawag mo yan yung dimise. Namangan na arde Energy Planning Department.
1: Yan na ba tiswa, yu, awakabeya kiyo amitan ako, akiya na makuri karikira kiyo ang korakora ay ka. Aki pebele, paanariyang karikia kinakiya men tapo ni makuri. Patan makuri at tukorakora ay kipebele, men karikia na yang apay ki ay a license.
0: Ilan na lang dito ayo, o yay makan tepote ka na makuli, ikatukutik yon kasuan, ako yan nage, agi na kanon dito ayo, yaman!
1: Kamkunan dito kinakon na visin mise, na vante makuli, intetarebon nampa.
0: Ono wa tenu wake, tawala wo wake, a isua awake, wo wawan rawa, tawala ruwewa wo wa, yaman!
1: Kende dito kinakon de email address at registry.cst. At mise.gov.ki.
0: Andaba, ano na yun? The separate book? The mise. What bang bang?

Kupan teme ton roronai na wante tetairi kay yo amtain kay ay pon si ni mawariki temenis meang kay. O enang kwata na kon ruay waki arata yeres na mga tauroa indeta yay kanuan nukuram am karaki. Ikaw wamesu na kwa yate ike. Kwanta niyang kay pa kupan ipen kasasay yaro ya nasim kisipum imaan ya karaki ni kawa mesu imante. Te kwata na kon ruay wante tayiri kayo. Na tauroa indeta indeta kanuan nukuram. Man po naratay o yung kanne tukuran na mayroon to hari Brian Tuck na yasun kunana climate change.

o kan tani nga pe pun pe ni me na nom no ngong rang ko te te kende te da ri kayo na kon nam ani min nong ram nam karake ko wo me su kende kan tani nga pe pun di ro ai kan me sum te da ri kayo ang kai pun san por wai wa na tau ro ang kan den data kan wo nong ram me tiru ni karake ro ro men banan ki de pes ipu kin nong ram am ro ro ko kan diki am ro ro ro ro na pe mayo te pe ki me onade.

Quando meu rifle, não vou me empanar em gripe, será um aí, bico ou pink. Essa também é pela minha outra por capacidade, tem um ano costa, como te, e porque não é uma de porta na mata, e on na ripos, me aproximai na lei, um outro como te, e o que a santa e por anaqui, e porque no caos, e on da mojora e camaiana, peru ou atamena. E te pega que tem costa e que eu não disse pera, então como te, e o, a ponte se te, te manda me, e te tu e me ang, a tara caputo finga, e cano anda na capoui, e também é pela minha outra por um conano. E kakai tau tara ka puna koia. Tantei me minita o te prestes. I pukin maroro kina ntai en koa seikai. Aki e arang ni pupo kina kun kawa kina na wane te poto nga mata. Tina nun ntai en kaun sira yon ap makoro. He te metoa na kaurin te pota kina makuri buki ai ni rolo nikira ki taka karoa ka muero ai pa. Ana te metoa nuhu ki mangan en set a kei peso in te complex sa i pikini pe un te KTC. Ni karo kwa tukin tina makaina ayo aukas wawa tanga wapi meo noa. He kota ki mento api se aipa, e yo po ni pukin po kai e tokura ki hake a kan kauke ya bank account, i pukin ka karinan na yamane na ki makuri na ko ye yare katoa na makaina. A kau ngā ke ke atua i kauke ya account i ka po u, wa na kamenina na service te penke yo i pukin ka warire ke na ki na yamane na ki makuri, ma po nta pe wariki. Nga nga ane awa yo po nana waki ni karike pei te po taki ni makuri e moai sa o te penke, i pukin po to kai te po ta namata i pukin kaukan na ya accounts. He te imetoa te rapata nta kākaro e te Kiribati Islands Football Federation ke te KIF, nka korakora na waki on ka tāpanga kan te busiporu na koia kain na pmakoro. He ri pōsina ki mante KIF pa e atauroi nte te eio te pmakoro e Peru, nka te ana rapata ni busiporu e te Peru Football Association, ansa na panika paka na affiliation fee na kon te KIF. He puki ni kōta na napoutoka te KIF na koia ana tānta kākaro Peru, Ana tauroa ina ngana ko pāin ta kākaro na konti ap makoro iyo wa ikat wapui meni meua pōrun pusporo te wana te seti on te pureaki ipokia landsmen wawa te pira o i te wana te pam ipokin te hen pōrun pusporo. E kanta nga ia kif pa men ana pōkha iyo au ena konani ka unga ia na tānta kākaro te ap makoro iyo ipokin karira kien ta kākaro a te pusporo. Uro ondi mtipiki, Yasa, nita yakina na minister ipokin reita ki mea sinanu ku Papua Nukin pa, e kanta nga ia pa ene meroro akira ki anakanganga was Papua nite powi at the Pacific Islands Forum Leaders Meeting i Palau. Ita yakina ayo ngai erikira ki uruaka kini ino amate ya kain Papua, ari eta uteakana ke peye iru ni Indonesia, wari e kakorakora ngai ita kakaitara yona. Ekina aki tiape ayo narana ay was Papua, Watarana ngai ba ea siku mea kanuan ana memeroro te oangan tipitipiki. I mean, aya memeroro minister i bukin reita ki masilinuku men apen nako tipitipiki i suwa ni muan dena makaine ei apun na kena pe manivian was Papua ni mingin te meroro ei. Angin te meroro a popoto yon katien te wakin tararua i bukin apen tipitipiki au kakayan na nui apen tipitipiki ai anapuro yei i bukin dena wakin kakatai saina yon ana misaira. Hari ekona ni wota tenu kiria Hari e karawa yi e na kakatai, au ni ka paka ni mera wande pitipeki. Me e kosa na minister Papua Nukin e Justin Takaichiko na Conbradio New Zealand Pacific pa te akan was Papua ina pon meroro kina ki irou ya taan kai riri mente pitipeki tena maka ina e pou yon koro atun kawan palau. Esa te kovana the Commonwealth of the Northern Mariana's Island ki te sena mai David Abatang Ntaku pa kamenua na namerawa te pitipiki ya wana pota na amata, e ria inu mwani pa inkai, e waake Amerika mea karawa na naka ini peiri, hari ena kona ia in karawa te kiniken i kapini merawa, te tapu e de Mariana Trench, i pukini kaupa i ka Mino Rose ai ka akora kora kaina noa kia. E taku te rapata me i Amerika e de US Marine Minerals Administration, pa iasen kana kwa na te peka i pukini kan waakinan te kiniken. Hawari isi kun kai nanun pein te kovana i pukin inanoana te mea nei ono pui tapong. E taku hapa tang pa ana tau teaka, e nari nanun te pupusi ane mea te karaurau o te iam roi. E tau pa apa ia ane tara ruaki roon Amerika, e tangiria pa ene menu roi main e kosina kwa ki te pepeiri i pukin te kariaia, i pukin te keniken na kon kapin meroa. Yesan te hakin e te kovana ni makurun Papua Nukin at the Western Islands, pa e tuai tauroi a ia tapu ane ni kai tarai ka nganga i ka akorakora, a ke ariki men te ao nino narundari na makinakin kai ni ka puta tepe. Nta in te ao nino o rakan ka bopuen tari na pundota mai sin takara unipaka, o te in pirin tiang
Ai na pon wata te mau takataka e kora kora, awari e na kona andiki, te rongo mei ei, na pende pete peke mei mei ao. E kaurim to kovana de Western Highlands, e wā rapa, pa te tau teakan Papua Nukin, a ke ana mani au ana pai ni makuri po kina kaitarani ka anganga men te ao nino. E tau pa dikin te mau takatakan tai ei, e pon danginda ka kora kora nan ka pota waki, me te iana mau takataka ke mei maina. Roro ono anape, ana minister ko Ukraine ni pokin te tangan pokare Esen Kapaniaki o ndangi ni korakora tangira na irau ya kain tepe Mikhailo Fedorov pa iria in karawa ken kai terinerine ina non ta in te poka e tara Mikhailo Fedorov ane pa pun kai taranga na peristensi in kai Ukraine ya Volodymyr Zelensky ari Esen tawa na kwana ane men te tai ari eninia ki ya Ukraine na na poka Rusia ari waki men awa me te itarana terinerine nako. Men te teiri e wāke i te puaka yon Ukraine, te riku wata ngā wapu me wawa. Au, e wai akon ka tanua tāna tau teaka Zelensky pa e mena tepe, yaan te maisho lo, ari nanuna pa e tōnaki, o naki konaan karawaki tere nerine. Pedorov, e pun naki teakina aran Zelensky in tāmneina ari eraviaki. E pun kapaneakin kuan tero ari eki ota roi pukini kapaneana, men na kona e te minister i pukini te tāngani puaka tena makaina enako. Si ono wa tena makaina i mwin hari e muan tawa yei na kwa na yo. Aya se takatani yei ni mwaki ni puaka i marinan korea meia ki au Amerika ni ka wari rekea ki taina na kon si ono wa te pong yana na bubu si Washington, Amerika. Ke tau tau teaka ni korea pa i main e bubura te waki ni katani yei ni te puaka teririk wawa tanga wapi me ono wa Uji Freedom Shield. Ya se ni manga pero ngaki karawana ni kainis mea na tepeka Amerika. Takatene ye yo, e na tokin wapi me toona nokas, sawa isaak wapi me isiwa nokas, laru nare esan peideki. President Donald Trump, esan bukina korea me yeki pa esan rawa, nipoka Amerika, nipoka na kini Iran, on tuana pe, ntakatene pong na koya taan kari kirongrongo pa yei, ana yangon kan kaispo me ate sakairiri mei korea miang, Kim Jong-un, nda penen teririkei. Rorong, menpanan kiripas.

Awan kan ni tokoran na mayroon to wari isme me ke ya karwaire na ra ta inti tairi ka yote pi mai suoro ite menis mi ndwai wa ke na te me to do ani ko ni ka kan ko ikan wan ngoram ti tairi ka yo ta pe korako na me ta pe wana ko am kongra ki ya ki motuto men nam po ta ki ma kuria ki ya te me to an po to ka ikan wan ngoram te ti tairi ka yo ni karwa po ante pui na wan kan na ra tairi sna mosra wa ite kan wan ngoram ke jahan panani meuri FM 89.9 ni pukin kan wan nam tairi ka yo.

Katanwatan na kaya tapotan na ameta. Building Permit 10 to Fees of Regulation 2026. Ipupura ito po tayo ni Makuri, ibukin ni Makuri ang karikirake o katimatuan kura-kura ni kawang kami payasan kapatakiron the Cabinet, the Building Permits and Fees of Regulation 2026 na nandipimatuan ang suun, teririkiyayo. Deswa yu, ikatiyag ibukin kami atatakin ni kaya ka akay na nwaki na rintuwan na pun arom po kunakangan ni karikirake kariyaya ibukin ni Makuri ni katete. Wawa, tepakamane ibukin ni kariyakan am katete. Tenua, arun suwan am katete. Tekawa, tekasuwa ibukin na kiran na nansuwan ta katete. Tionuwa na makaina ni kongura o ni kakatawraya yung kaya korawa kimain makurian suwan ta katete ya po o irakini kanuan te suayo. Te kongura na koya tepota nami te kairaki iron na nasim te mise men narapata e Quality Control and Inspection Division. Inanandain te kongura o nasim te Quality Control and Inspection Division anamakuri me taan na bebe kampana ni katete taani makuria ta katete taani kurutami anuame ta te tautega o tape wariki ni kaparapara ta kaini pehre yu o po utuhan ta kakatawroi payanaira suan ta katete. Imae korawakin ta katete o inapundiay te potan nome ta kio koraki aki ana katete panatare pa yei kainan wakin ta kariyaya yu anu wakinan aki katete. Ika kawakin na pepa inata ki roya te potan nome ta paya ki kona anu waki ta katete na kian ta kariyaya. Ibukin nungurungun to kongura yu o anapundiay na sipa waki nanan an official Facebook page mise o ite mise websites on tapi wari kita apa ni kongura. Ibukin nungurungun apa ni norita ki me anasim de mise at the Quality Control and Inspection Division.

specific top up, specific top up. Tinatun tayo na kung tumen ron, nem korati. O ay nakangaron, si karinang kay kamantay ang darbo ng payoan kiribes ng top up online, top up online, top up online. Men tapo na kung John Mappe na ron, Australia, New Zealand, Fiji, awa may siriki. E tabi, e baisi, o meni men roy. Katayang kay, o na kung te link at www.specificislandtopup.com/shop/top up. Vodafone Kiribati!

0: accessories promotion.
1: Ano nga di karang nga nang? Ay mas lang nga nga nga po.
2: Never let you go!
3: But hey, mga bow tanks, ang solar charges, kiam phone cases, bawat ayan. Ataw rin kayo naroon ni Beng Vodafone.
1: Kaya rin ako na i-honora pa hindi akong telepon naroon the power tank or the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay ni AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ikita.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oh, may school ko rin ikita.
1: Sige rin.
0: Sa pinagay school, naman Vodafone, agya pang mukhaan ng ayya.
1: Yaya na mga iPhone na ikita. Inawalawale, bigay na daw, ipailigin, ipeso, or i-Christmas. What's up, young man? Here we go!

0: Tingin ko roon ha, kaya pa rin, telepon niya. Tuwa na, kaya kawali na, limangan nako, Vodafone, nakuwakan na ngayon. Device promotion.
1: Kaya kaya ang bakit yung tingin telepon? Ah, fine ako telepon. Kapuhan kay de AO6 na po na app telepon ng Dabubuar Wabuy Marwewa na kong Dabubuar Wabuy Marwewa. The Moto E14 ng Dabubuar Wabuy Marwewa na kong Dabubuar Wabuy Marwewa. Ah, tabi warik. Ako kita na telepon na ikatong Roy ng Tayna. Ay ka, apakapakapakapakapak. Kaya na po mo kita wabuy at ito yayo.
2: Yay, pun ka ko ang uralan eh. Tipo po kita wayo ay kami akura.
0: Ilagin na kayaan. Oh, yay, tipa ka po. Po, naroon.
1: Ako ang kay, wawa ang may yaw saan, ano na kayo, dapa ka na po, yan ang kawawang telepon.
2: Yan? O, di po ba hindi, embe sa QR, yan na rin na pa yung din may 1%, dapa ka na po, yan, di na rin ako tayo yung telepon na.
0: At ang rin kayo, tapo, baka mali, ilawi akara, iba yung rin. Oh, Vodafone, backing, wakan, met, glinix.
1: Yan na ba, inani kay, na naman na ba dito, matua, dahil tayo met, peso sport complex, ibagini ba nito ka na po na, telepon niya, Doon na agya-agya, kaya wala ang mangan na ko Vodafone. Are kung wakanin na ngayon, ibigin po kam kekay na nun.
2: Ya, saan niya po bukitawan?
1: Ah, ngay ko. Kasi yung nanday ang ngay. Ay, pa ka na po ang ngay, Vodafone yung nang nakuha na telepon. Sa kita baka, ikaraw raw, pa-iapon ng bawa bukitawan.

Oh, am tain kai ai pon si ono war kite te menis o te itirana ke o enang bo te puina rata yere sinang musira oi o yon kan ne kapene nongram e a kunam ke kin nongram de kapene nongram yon panane me uri fm 89.9 kunam to korana ke o kan tenga pe apun ta kitena ro yere ta yere sna musira oi ke pon roi te puina de tairi kai yo

awam tanga ya ipun si tungana roite timinis mangka ya nang po te puina ki ya yore ro kona pan tokina kan wanung ram te yon paran me ori fm 89.9 sar kona ta yere sinang musira wa yake tirano kono nam tairik me kan nam saroni kuriki nam tairik yo puni ngai ang fang sos na ta uro ang kanne katiki roi ko ke me nam ta kwa te me ton rona ye na wande te tairik yo tirano kono nam peperunga ki kan wan nam waki ma ni mesum te tairik yo ina tikiro na tauran kanin katikiro ko men panani ba uri fm 89.9 men nam studio pai dikita ra me kai ke na tikiro ka non nam tairi sama ka spok na kon diken tinga pong na papa gin de me on na tangira to ke nam taiere kwa pon tatane ye ye te chon on te tinga pong na te me tuari gin ka urin ko ni pon te puina te gin tinga pong a ko na manga tauran de tari gi yong ram me na kan wan na ka po wi te mane pen me on ta ke pon roi te puinante te morning apu korapa ki nongram te tairi ka yo korapa to na kyu na tikroi di ki kanwan am tairi ka me kan tikroi me sum sapomo

Oo, oh, yung mga tipika na patapanan ng mauro na kong tayo mas ako sa mga kanite narong rin na tumaroon tayo ito ko nga po kayo ko na mauro na tayo ni Uray yun ang kakaupukin ako na mauro from 89.9 po mga ayaw na mga mga kinde para wawuman na kongra mauro from 89.9 po kinde ito ko tayo nga po kayo kaya mo nga po nga po kayo ito tapong na takani ba po wapin na tawa na nokas wapin na wapin na nawa o rin na tayo na po yung mauro ngayon kinanong tayo kayo. Ko ayo tara boleh betak. Sa kanuruh ko nanam dun kanak bana bayon pai di tara ai kai. Na demo moten tak kata kanak katik ra. Ora tik ra de maron ke tara ai ayo. Ko usana. Dia ina ban kai tau ko lu kai dilau kai. Emang kan kita tak pas nak kain ana pun ayo ke. Okay. Mungkin ayo ada sora asira muara muate kanon te te tamun ngapo ayo pun kurang ra pare sipare ye ke. Tamun ada ne boi. Kurang ra ne pun ko lu kai dilau kai. Kakawag ni nante doon te ito mong ngayon kung ano nga kahit hindi naman sila mayroon na ba yun noon te ito mong nga po ngayon okay? Sana nga kung naman ng kaukuk na po yan mayroon doon wala tiyan ibang

nti ministeri. Yangu ya pa angko kome nendo mande ire me rom de ire. Ho mi sare ire yangani kami ti tees terangini me toa toa. Kome ya kwa kona nubui, ibuki na pa kwa ki kamete pai. Me kwa nora na peni ire rom in de ire yarangini wana wana. Pa eteka teka nunga khani me angkoe. Wa irangini me taata na piepa me anareke ya kikoroi. Tera ya kona karaya. Toa ni kapia ni ya kia wakani meangaya. Inapu ni kona ndege ya tahini. Ni kona ni kiawe ya nareke kia ni pepeka ni ikawai. Eka kwa waki pata pime ni iroura. Arangi nduru nano ya nganaki korawati pepeka ni ikawai. Kini korawati kairua. Kaanganda ya ru ndesa takaka ronkwa meikanata. Are Ben Johnson. Ndiririki tenga ruwapuwa wanibui mewanua nta intekapu ntiori mpiki ntio nape. Oa ya toka ni kai Ben Johnson. Oa ndiki iruna temete la tekora. Ntipiri ntetepupuwa ni miita. Oa riakona ayana arirangi nataki. Batista piri nape arangi ni pakuwaku. Carl Lewis. Mente ngapunga reumina. Oa ayaki ana metera Ben Johnson tekora. Heng tepa yariki. Paya kametuwa ki muina na susuoti onoraki. Paya sani pepeka ni kawai Ben Johnson. Pangaya kapunga na te drug arangi ni korakora. Imaim te takakaro. Ainga yari ana metera arei. Yapo nangana kinapea Carl Lewis. Sikona ni nyangwe ya pati pepeka ni kawai. Inapunda kikona andangin rosi ya rora. Me ena ye ibuwa nganana na koira pa inakona ni buo kira. Mete pepeka ni kawai. Punte pa yebure. Pa ibuwa buwa kira patana mente pa yetikewe. Te pepeka ni kawai. Ipuni kiki mua te pa ite wana meiron te menna. Are punno ina na pa ite pa yane. Yaki kakaangai pato te pepeka ni kawai nte pa indeirei. Kiki mua ki nte mani. Kito apunu pa hei kakakawaki. Uruaka ki nte sua. Aki kakapaka anna mteks na konte tauteaka. Tiaki kororoa ino kon buom awa itape uwariki. Tiki mua, ya kisirangi nsimaas, wasa kisi pepeka ni kawai na koi rora. Mesipun pepeka ni kawai na penipun na koi ra. Nkana kumona pepeka ni kawai, wa inarangi ni kanganga katoka kina. Painangitiki panungam. Punna kete bai ya nakona nikariki ya nakoi mtewaki ni pepeka ni kawai. Are nakona nune imuini bai ya kia apuwa meirom. Naruna mreitaki ya tamero metuwari karawa. Puan kariniam o tia karoim o warangi ni maisiriki. Anasito kia mkanga ngaikai, menipapa inakini tekuwa uwa, ohatianua eroirei. Yaki kona ntapani nrawa kira nipaya kisiki mwai, kendana intiwanikai. Onesuanko, punda kia na rota kiai, paponi nkwe. Sina rota kinte uri ngape. Osipunda kina pekona nipirinako, mendana mosikitea kata merari ikarawa. Ngayari taika pepeko iponi irom, paponi nkwe, ekone mengokira kinto kintetai. Mentepongei osina peni nikona nipisira, oninome temene rapure, gana supusi ya arasaka meu anakaparapure, ibuke narama kuribuwa kake sasa nikoroi nanu ni meura. Ponsi men makana awanakaparapure, enangani kutikukure ni kuwa uwa, otirawu, ekopunda kikona hariki nikunia, ntetapote wana. Hiangoia, nteminisei.

0: Oh, din na sinakakilig na ako ng responsa kayo, kaya kaya na para darabundo ko.
1: Lauri man tayo kotak ng placement. Imanga na rin tapi ibukiyay ni awateya ke iyan tibi maonong atiriri kirikaki. Are ikinaki narana at Domestic Violence Child Protection and Sex War Offense Unit. Ke kawariri kena at DCSU hawa meni manina kikana kuwana. Amne mewa akin tita yay irun te yuwin women. Ti unit sa iyo inanun tayo kotak ng placement. Yay tapi na erangin kakawaki. Ibukin karawan tamakuri ni pupogi kitamakuri ni kameramano. May mindikin makuri ni awa na kontayini o tiyatay. Ake ariposinaki na kontayini. Teko taki ni placement inanon tayo ka akakakuro. Ilarikin tapena ibukia ayine awatei o etapena napa tatawanimi ke kawakinan norongo ake ke anatata to polisari akarike ya mayroon tapota namata imuindo koya ikarina ayatangtang inanon paya placement naroon na ikay. Pure ake arikin takaway. Pure ake ariki yan te suan kapurupure. Pure yan suan takamengin awa maisiriki. Nandiyaday ayo awa na kongora ati units ay ena buputo diki yon diota ni kamenomeno wari emanemeya ki yan tira unte muyenga at 2014 ay arana ki pata police safety yota ke te PSO. Oto sina sisira ki muapa tira te police safety yota. Te police safety yota ke te PSO puntota ni kamenomeno meiro wia policeman yan makaya ndesua at tira unte muyenga act ke narana imetang at the Family Peace Act 2014. Tota yo, puni bukin ka menuan chomata, mentaka nganga, mayroon temen na riya ilikiriki na mangaya, ari ikinagi iyan tesuwa ayo narun na ikay. Te puni mere, amata ke atakatakan tanga nsuay mereyaki, karo ke amata aki yay tapi yay bukin tiyatei, amkuraki iyan titapitabi ndesuan ke ntakati, te amata riya ilikiriki na mangaya narun tekapean ke amtangira, amata ke awwayan meaka ndetapu asito wana, amata ake awwayan tararuaki, ndemayanga asito wana. Menin jo tayo pun tibi mewa tepung megita. Inakang arun deke na irom, isiko na nindike na koyo ame take iya irikideke iya, ake asen kaparaparaki, ake arota ki menin makuri ni awa, ake amanibia ki iya antesua, ete raun temuenga act 2014 narun naikai.
2: The one, physical abuse. Temakuri ni awa, ari irikideke me kamera kakin rapatan tiyo ame ta irun temenna, ari okonan nesumina. Ke okonan abenna kiyo sumina, yon tirapata. Takawawa, sexual abuse. Temakuri ni yawawa, are irigirige me temakuri ni tanga ko naron na ikay. Temakuri ni peipuwa ka kentautaw na kia tekariyaya. Tekatenua, psychological, emotional abuse. Temakuri ni yawawa, are ikonan roo tahanan na mekintiwa meta, may

0: Mungkin karawan temakuri ni popogi ke temakuri ni kamar meno. Maimuin dikin makuri ni awan akun tiaini o tiatei. Ake adiposina kina akun teikota kini placement ina nontai ka akakakuru. Ilarikin tapena ibukia aine awatei o etapena nape titawanimi ke kawakina nongrongo ake ke anataata tupolisari akarike ya meirun tupota namata imuin dokoia ikarina ayatangtang ina nonipaya placement narunda ikai. Pure ake arikin takawai. Pure ake ariki yan te suan kapurupure, pure yan suan takamenging awa maisiriki. Mentetaya yu awa na kongora te unit ay enabuputo diki yon tiota ni kamenomeno wari imanemeya ki yan tira unte mwenga at 2014 ay erana kipa te police safety yota ke te PSO. Ato sina sisira ki mua pa tira te police safety yota. Te police safety yota ke te PSO pontota ni kamenomeno meiro wia policemen yan makaya ndesua at tira unte mwenga at ke narana imetang at the Family Peace Act 2014. Tota yo, poni bukini kamenuan chomata, mentakanganga, mayroon temen na riya irikiriki na mangaya, ari ikinagi iyan tesua ayo narun na ikay. Te puni mere, amata ke atakatakan tanga nsoy meriak, karo ke amata akiyay tapiyay bukin tiatay, amkoraki iyan titapitabi ndesuan ke ntakati, te amata riya irikiriki mangaya narun tekapean ke amtangira, amata ke awwayani meka ndetapu asito wana. Ameta ake ya wayan tararuaki. Ndemayanga asito wana. Manin jo tayo puntipi mewa tupung megeta. Inakang arun deke na irom, esiko na ndike na koyo ameta ake ya irikirikia, ake asen kaparaparaki, ake arota ki meni makuri ni awa, ake amaniwea ki yantesua, etiraun temayanga act 2014 narun naikai.
1: The one, physical abuse. Temakuri ni awa, ari irikirike me kamera kakin rapatan jo ameta iron temenna, ari okonan nesumina. Ke okonan abenda ki osumina, yonti rapata. Tekawowa, sexual abuse. Temakuri ni yawawa, are irigirige me temakuri ni tangako naron naikai. Temakuri ni peipuaka kentautau nakia tekariaya. Tekatenua, psychological, emotional abuse. Temakuri ni yawawa, are yukonan rota hananamekin tiwameta, meimuin maniwekin teka aikakira roi on nukiyuki. Tekawa, te economic abuse. Temakuri ni yawawa yo, irigirige mekabunganaki nubuaka temani naron nari. Yakapianya tesa yawawa ibukin kukureinen singaya, awaya kitau ibuki yakain nanausu. Aika ingana kameta tangkanaro na payana kotiota ni kameno-meno. Ari enangana ki tesa yawawa irom debracement. Esuanga ki menan naron nari yuspa enakira kayoan tepui mewa tepung. Tesa yawawa, yaki katawa ki payanaro kontitabu ari emena yei tesa kanipuoka ki. Kiti wameta ari etangitang naron naikai. Ano abis, anausu atapori ki aki eka kamerenai tesa kanipuoka ki paanatapu emenu. Enaki korawa temakuri ni kakameku. Enaki korawa tireita ki mengayan. Ni kamerenai paain reita ki naron titarepun o te social media naron temesensa. Menna ki rakin naron naikai, oena konan kaska ki tesa yawawa nanapure. Pa eurua naron tiota ni kamerenomenu ayo. Oena mengakarina ki pati keisa ya pou. Pa yasan urua tiota ni kamerenomenu. At the police safety order. Erang kakawaki, yako naatay na pangkoy tesaka ni kamenuwaki pa, imain koron pungin tiyota ni kamenomenu ayo, ako kona ni mga okira tiyopis ni policeman yan ako waka ni mga ngaya, ibuki ni mga karikian tiyota ni kamenomenu ariyo na riki, kanarona, pakupunsi ko na pa ni mga buwaka. Antangiri ariki pa na reisi na ko kamenuwakim. Tiyota ni kamenomenu ake imuyi na riki, ape nindeke mentepotake ni kapuwi. Ibuki ni kametata waka ni buwaka kiyon tiyota ni kamenomenu at the police safety order. Tariponi ya nanampa tegutaki ni policeman aika haki kapuwaki aikai. Pondriki police station, tenampa eto wana ruwai wakia. Pikenipi police station, tenampa eto wana ruwai wawawa. Police headquarters, nampa aika to wana taporowanua ato wana ruwai watenua. Kamdrapa, osna penintikiroi.
2: Awan ini kan orang-orang sponsor ke, hari ini ngaji nampangkan itu kainan nara ni mahu agen tu, demo ni ngapang ayo korang apa tu, demo takin policeman ni bukan bautu kan, bukan kan orang tu ngapang ayo iru ira tu ya tan demo ngaji ke, ayo tu orang ngaji demo ni wanua, sena kau ker kaki nak kontes studio, mana nari nari nete, tapi koran kan dengan ngaji ara ketanwa tu orang apa ye, sawari kira apa, de demo antai. Angka na tangi rakte na koi ante tinga pung na paayo samo na orara ma kuna rate to corona yo kan tera bato wana ma ya bubuke tera no mai na pa

Yang wei ya, nte minister. Yang wei ya pa angko kami nan toman deh deh meram deh deh. Ho kami sari deh yang anin kami titis terang ini metua tua. Kami ya kuah kuah nanu bui. Ibu kena pa kuah kita mete pay. Me kuah nora nape ni yeri ramai deh deh yang anin wana wana. Pa teka teka nungahan mengkoi. Oi erang ini me tata anapie pa me anareki ya kikoroi. Tera eh kuah nakaraya. Tuan ni kapian ya kia wakani mengaya. Ina pun kuah nandege ya tay ni kuah nani kiawi anareki kini pa pa kani kawai. Eka kwa waki pata bimeni irora, arangi nduru nano ya nganaki korawati pepeka ni ikawai, kini korawati kairua. Kanga na yaru ndesa takaka ronkwa meikanata, are Ben Johnson. Ndiririki tengarua bubuwa wanibu ime wanuwa nda intekapu ndi olimpiki ndi onabe, oye toka nikai Ben Johnson. Hondegi irona temete ratekura, ndipiri ndete bubuwa ni mita. Owari yako na ayana arirangi nataki, batista piri nabe arangi nipaku wako, Carl Lewis. Mentinga bunga remina o ayaki ana metera Ben Johnson dekora heng te bayarik paya kametwa ki muina na suswoti onorak paya sani pepe kani kawai Ben Johnson pangaya kapunga na de drug erangi ne kora kora imain te takakaro ainga yari ana metera ari yabunda ngana kina pe Carl Lewis sikona ni nyangwe ya pati pepe kani kawai ina bunda ki kona andangin rosi yarora me ina yei bunga na na koira pa na kona ni bukira Mete pepe kani kawai, pun tepai ya pure. Pa ibu apua kira patana mente pai etikewe. Te pepe kani kawai, ipu ni kiki mua tepai te wana meironte menna, are pun noin nana pai tepai ane. Iyaki kakangai pato te pepe kani kawai tepain deirei. Kiki mua kinte mani, kito apu nupaye kakakawaki, uruaka kinte sua, aki kakapakannam teks nakonte tautega. Tiyaki kororoi nakon buum oo itape uwariki. Teki mua, iyaki sirangin smas, osaki si pepe kani kawai nako yorora. Mesupun pepe kani kawai na penupun na koira. Ngana kumona pepe kani kawai. O inarangi ni kanganga katoka kina. Painangiti ki panuam. Punneke tepai anakona nikariki anakoi mtewakini pepe kani kawai. Ari anakona nunei muini pai ya kia apua meirom. Naruna mreita kia tamero metuwari karawa. Puan kariniam o tea karoim o warangi ni maisiriki. Anasi ito kia mkanganga ikai menipapa inakin tekuwa ua o tianua eroiri. Yaki kona ntapani ndawakira nipaya kisiki mwai kendana intiwanikai. Wanda suanko pundaki ana rota kiai paponi nkwe. Sina rota kinte uri ngape. Osi pundaki nape kona nipirinako mendana mosikitea katamera reikarawa. Ngai aritaika pepeko iponi irom paponi nkwe ekona mengwakira kinto kintetai. Mentepo ngeyo asina peni nikona nivisira. Oni ino amete menarapure. Gana suposi ya arasaka meu anakaparapure. Ibuke naramba kuribuwa kake sasa nikorai nanoni meaura. Ponsi imen makana awa nakaparapure. Enangani kutekukure ni kuwa uwa. O tirawu, ekoponda kikona hariki nikunia. Ntetapote wana. Hiangoia, nteminisei.

Katanwatan ako yata po tan nama ta. Building Primer 10 to Feast of Revelation 2026. Ipupuri ito po tayo ng makuri, ibuki ng makuri ang karikirake, o kati na tuhan kura-kura ni kawang kami, payasan kapata kilong the cabinet, the building permits and fees of regulation, 2026 na nandabi na tuwan ang suun, diririkiyayo. Deswa yu, ikatiyag ibukin kami at tatakin ni kayka, akay na nuwaki, narun tuwan na pun, arun po kunakangan ng karikirate kariyaya, ibukin te makuri ng katayte, wawa te pakamani ibukin kariyakan am katayte, tenua arun suwan ng katayte, te kawa, te kasuwa ibukin na kiran na nun Tio noo na makain ni kong ura. O ni kakatawroy ay yung kay korawa kimain makulian. Suwan te katayte ya po. O iraki ni kanwan te swayo. Te kong ura na kaya te potan nomi te kairaki iron na nasim te mise. Men na narapata e quality control. And inspection division. Inanandain to kong ura, awana sim the quality control and inspection division, anamakuri me tahan na bebe, kampana ni katayday, tahan ni makuri ata katayday, tahan ni kurutami, anuami tatitaw teka, o tapio wariki, ni kaparapara takay ni bebe yu, o po tuhan taka katawroy, payanay raswan taka katayday. Imaya karawakin taka katayday, o inapundi ito po tan naami takyo kuraki, aki anaka katayday, panatare pa yey, kainan wakin takariyaya, yon wakinan aki katayday. Ikakawakin na pepa, inataki roya ito po tan naami, tapaya kikunaan waki taka katayday, nakiyan takariyaya. Ibukin nungurungun to kang urayo, o anapundi na sipa waki na nan official Facebook page misi, o ite misi website, o antapi wari kitapo ni kang ura. Ibukin nungurungun epa ni narita kime anasim de misi at the quality control and inspection division.

Educates. Educates pun tu wana mepokon na nakarikira kita pota ki bukin deirei. Ekan wana nakarikira kita tau teh hani kiri pas na Australia. Menin takarikira kita yo pun tu mina deirei ki onsen wa kena ki menu wa tengah wapi metenwa. Educates ikina ki nara na edikiri pas education. Aikai karikira kita pewa ki asan wa kena kiri nanun takarikira ki educates ki kiri pas education. Kakura kura kini narun tiang deirei ata meru anta pun deirei. Warukwan arun na yavarvar me yakurupu kini kiri pas soni metang ati an deirei. Kame on makin makur miyo awa. O karikan deirei wa tetap wemenu on maneia ati an nikapeni. O wai ni nanun na nakamu deirei. O ni katau roi pai nang deirei bukin na makin terata kau. E kanuan tai aikang tai. Ki wapi metawan an century. Nikakurwan nanam na iyo, away kay makuri ka karawagi, iron educates. Chitsi, ite gender equality, disability, and social inclusion. Ite metuwa educates ni karikipay metabota ki bukin dayrey, ni bautuka te ECCE, ite inclusive education, taraya patirirey, emenu omen na karawagi bukia atay ni kapene, literacy and language. Kata meruan de barabar de korupogi tete owei te kakawu. Eti metua educates ni karikipay me pota ki bukin deirei. Nupoutu ka te primary school ibukin de muandinan ibukin to korakito wana owowa. O te good start to English ibukin to korakite nua owowa. Leo puniaya ateen tungaru ke professional development, maths, BD. Ke karikira kena yakona pai atataan deirei. Eti metua educates ni karikipay me te pota ki bukin deirei. Nibautuka KTC yon riya kinaya aratani ka yiri metandeirei. Buang anika korakoraki mbape pe yakona pai. O nipeni aruyen si pawai riirei ay katamerua. Bayongam tamerua riki an yakona pai atei. Climate change and resilience. Iti metua educates ni karikipay metipota kindeirei ibukini makuri met the policy planning research units or the curriculum units ibukini ka metuan kay ni peiri o kalinan mongorongon pipitakin kanuan po nte kanuan deirei. Men na yu ay kunani ka unga iya sariirei pana riyakini atein ka angangay ka kunan riki men manaurupay a kiairikiriki men pipitakin kanuan po o waruyan tutukoy ka anganga ay kay. Irekin na riyas sanus o ay kain na pagkarikira kaya iba kain na pagyayan na pagtuto ka educates na konte pota kibukin daily. The teacher registration kite pagtuto ka na konta one mia tan daily. Si Jack kite pagtuto ka na konta na karikipay te pota kibukin daily. Meri naro raising the bar kaya waro kwan te tamero ay nanon te pota kibukin daily. Chemist kita one mia dongrong kibukin daily. At then daily o sarili yon kinipes. Monitoring and evaluation. Tinanwaki no katameruan na kuwaki. Irikiri ki mete ESSP ke anakanwa ni mite po taki bukin deire. Finance management. Katameruan na rin tipiperuwa o titararuwa yon takabenimani. Oway partnership. Ke kakurakuran ti karikipay merapat anako. Aki akani po kuwaki mete reire. Educates. Untuan ame bukon na nakarikira ki tipo taki bukin deire. E kanwan anay karikipay titaw teakani kilipes. Me Austin.

Comme peine le meilleur gars en grippes nous weekend et aussi des ayus, et pour rien campagne qui a ici qui n'a pas qui n'a rien à grippes insurance corporation. Ni catanata amelsevices et car afona ni catana kaubaim gate grippes. Mais il est taïta par un goût de neuf à meni koi koi, paie pour roi, oi metiroi, yon tain de pahamani ni pour roi, aika ponsi to wana taina ni pahamani. Apo katana kine pente men et to wana teririki narun aikai. To wana. Fire another allied perilous. Kumeka turaraki, kina ekurasina kia mouse. Yeyana pororoi insurance yon fire and other allied perilous. Taparangoi tesa business, kipun nam private house. Emetiroi yon pororoi, ngayariwea kwa kawara insurance ibukin kamenuan nam mouse, kien business. Mente urarake, kekapuan pahiri keika apupura, narun okina kwakin nam mouse, menipuan mamananga, anaurupai tiang puaka, kipakarakin teka ye apupura. Ke akipena ko haban na mouse awa pe siriki. Wowa marine insurance. Ke yasi e kona ana pe nika meno ko men ana nga nika pani pa ini rekere ke men pos a minjin awan pa ina ko nakawa ake ko kamene nai. O e pun ka pani pa e kana kona ande ke na kon wata pe wa ai ka rekere ke men pos ina no ni merawa. Marine transit. Ye ina pe te pororo ini ka pomi ipukin ka menwan. Rarain am ka ko men te beto wana na kon te beto wana ipukin ka rukwana na kon am ape makor ipukin mi business so pon ni kami ake ka mayangwa. Ka rukwan na mi ka ko ke pa ina kwa mi aus na kon te taparo ko mea kaya. Awa, the motor vehicle insurance. Kumeka tuluwa kina kon namka ki ampas ki am truck ari ku kamene na ibukin na miyangwa ni karikirake. E popua ka wame ni kakura kaya ron karikiana. Terang ini popua ka. Owa yenta ya kono ni mekin na pahina kono aroi ni kawaki na ampai na ku. E kham na ikai ibukin kawakan am karikirake. E yang kawara te KIC pahina nganu ku tirau temui roi o temesu roi ibukin tupakin am kapuane pai inanun tepung tawana me tawana. Ki te KIC etau roi ni kapuomi yon wakin rapatan teha te urupai na kon nanapai temenna ke meung temenna ari eirikirike yei am ka obun na hoya am pasensa. Ni mewa workman compensation. Kota uruai ngoi desa kamakuri ni kapua min neau nam sa makuri ngkana ya kapua nipai nana ni karawan nana makuri na wante makuri. Ayo pun to wana mebokon ana kapua mi te KIC erangi ni kakawa ki ibukin ngoi desa kamakuri. E nakona ni kaira amiyao nakon te katamerua ibukin puokan katian roi suwa. Me anga ni kamakuri peana menu roi ya msa makuri inanu ni kapenian tameruan titararua ekuro roi. Ena kamenu kone pia mkwete sa kamakuri menitira ni kapenemane arukunaria inaitara nangaya inanu ni tekapuanipai towana metowana. Uringa, papuntapio mkwe eku kamakuri ya anapota na omita kiripes. Pakuria ni busmaya tekapuomi inakonte sa makuri inkana ya kapuanipai inanu ni karawana na pia kuipikim. Ngayari angan kia isi temi yokwaki peana tepa amka anganga ehi. Owai tukonuwa e travel insurance. Punti pororoi ni kapuomi, ekuna ni kamenoko inanun namtai ni mamananga yamnang o inanun ni merawa. Ti pororoi yeyo, arina kuna ni kataniko inanun manangam kanaruna pa. Aku peana peani puwa ampa inanun manangam narunam suitcase, ammani ni mananga, am laptop ki ampa irikita peuwa. Eku kuna ana peani kapuoi ampa inoaraki ki ampa irikita peuwa. Aku kuna ana peani kapuoi ampa inoaraki. Aki hari ki inanun manangam yan am travel insurance. Mkana kukarina ndintio noaraki namtai ni mamananga. Tinapun zika inanua ki kanuan tepome kita kapuomi kita claim form o am receipts o kana kuo ki meni mananga mane o kakua wan e kukarike yampai nora ki inanun namtai ni mananga. Inanun namtai ni mananga aria ki rikirike me ora ki me maina. Ibukin nami ikan kami atatari ki yonna kona services te Kiribes Insurance Corporation kawariran kain nanamein office ipairiki kita ribuniran tenampa e isuwa ni mea wakia wowa wowa onowa wowa isuwa ke isuwa ni mea wakia taporo wowa onowa wowa wanua. Nkami ya kei Christmas tapweran o teraina. Rita ki ni maangan na rafisi londo ni Christmas ni tenampa e isuwa ni mewa tenua. Akia, akia, akia, wowa akia. Kepunroko ni kawarira na wante makuri.

0: Γιατί ρε, τη σποτσί κοπριβέτ νύτα ο σπάτα για για γουαρίδε και ο κουέτι. Για κανένα καουγιά την άπο, μολιά που τα βοηθά είναι αγόν τη δημιουργή.
1: Για κύριε Νεγγέ, η κουά χωνάν τσιτσιέ καμπριβέτ να μπριβέτ και... Si tepo ng ako katayi ako ako ng kain karikiam token online si men kapungan na ng visa card.
0: Yaa ako kuwa wani yaa ko na na pang kain koro yon na phone. Sirawata pampam TikTok yon nige.
1: Kuirani kung kuy irang ini pipit yon tayo karawana. Kana ko po gaya yon ko rita kina kung ti PUP na yan ang pa 344 at the free line. Ko rita kina kayo yaa pundi kina ba buwakan. Irang ini pesi. Si tepo yaa ko na kain nung yaa pundi internet at the visa card.
0: Yaa yaa pundi ng pipit dili yan. Ake din ako na kogi. Awa ake di beri taka tigray na ari. O yaa pundi tapa pundi yun nauta yari kain na no yaya. Taka arang ay na. Tepa kantay. Tita wano. Tepa kanakuntay. Aya weyo, PUV, ay kung sakit siya ome tangkoy.
2: Yaman!
1: Kayaan eh, yaman man. To kung yun ang mga nga na makuriki ako na kuna ko, kukunan ka po ang token anytime. Si kakawag pa na yayam internet o ang visa card.
0: Ya, yabun nang kontroy diya ka gay, bayabun nang save ya yaw time.
1: Bayakin kay, yun ang baby tiyang kaya rin yung makastamas di PUV bukin ka po ang token. O sa kasi nga yan, nimebun nang intali, on tatawroy tayo na ko.
3: Oya ana customers na ko the POB ake akapunga na the prepaid meter kama ako nang kai ni kapoy ami tokens online team and kapunga na ni visa card e pc imeno or ke tauroi intaino kauba ana website POB at www.pub.com.ki or na kon the customer portal ibukin ne yeyam karang kupos O puero, emete ambawa. Dita kina poira lawan te makuri yon te namba at 344 ibugini program. Kamkona na benori ar update or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.

ng kaya dami sa ayapo na paro itiaw at tabuhin na sa ngurana pa na kung na nakapuwi ito mo na pa na pangatapong. Sarang daw ro'y nangurata katang-tangayong ka nandang taning awakin ti takapuwi.